Ivi ele lova malanga le leo le jua ia ilo na lofa malana puipuinga lo tso i vua ia ai mai se o zoma jowola ia le nevi o tato tonu mai foi ia ile si ui foi ia ove au manga luenga o le neva yazo ia fa pei foi o tato loto tato fa vjaia ia le lofa malanga le leo le jua ia ile na puipuinga ia la vo i java bea o na tato wia ele nganja i leo na yo tato walo ma vanau ia ia wa onga ia o awala zauia io ia tatu fa bei vo tanto loto fa dai le tua bei on vai mai ia le fa ju pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa ju le li me uma fo yo lo ton donu ia ja u ia o fa manu ilona su wa fa pa ia a io ia o le nga nga fa dai le yo tanto loto ia on o le nei dai au fo ia wa tanto wa ulia mai ia vi ia le jua fa pea ona o mailo to soifu a mesio so manjo wola ya le ne uta jo wa uri mai fo ya le ne ya so fo le ne ja ya fo ya vi ya le joa ilona lova malona nga le lei ya ilana pui pui nga ya ilo to soifu a mesio o so manjo wola a ya vi ya le joa ya ole ta to poklame ma sani le nei ya ole ta lova va moi fa fie fie anju ya je oi za moa ya i taimi ia ia soto na ia o le tato proclame ia e live anto i le tato leitio po lunga le tato website ia i le tu lai fa i le fiafi sepa ia le tu lai lima ia le ua live anto lunga le tato Facebook page ia le lunga le tato online ia le tato proclame i le nei tai au ia te tonu o fia lava o e mauma e le tato proclame ia i le nei tu la o le tai au ia vi ia le tua te tonu sa auto maua se malolonga mai fo ia i le po ana po mai fi au mangalue ele nga tafo ilea ya nisi fo yo ilan jow ya fa peo na fea ngay ma fea fo ima ngaluenga o lenei anzo ya vye lentua te tonu ya oli tato proklame lenei jayau fa peo ona live tu sa watu ilunga upenga tafa ilangi ya fa tu a live atu na nei le leitio leitu lai fa se iba ia leitu lai lima ya oli tato o nanga lenei ya le tu ngori fu ya lo filisi ya mese fo ile fa nao tau tu hatu ya te oe za moa ya ile nei fo i jula o le jayau ya vye lentua ilona lova malo na nga lelei ya uya toa au maya lo toa soi fua meise ozo manto wola ya lene fe ua tato fero ai foi ya ilunga o pe au ma ngalu ngalu ole ea ya ilene foi jai au ma jango fie ya ole tala ile tau i totonu o sini ya matua bua oa a tau le loa le au wala le bua oa ya ele ngaja ilea le loa le maja o le la a ae maja ngofie le anzo le neyo le ya le tu lao e faa solo anzo ile awa uli mafanafana ya lua sfuma le lua sfuma le tolud ya tigiri le mafanafana ole awa uli ya faa solo tulola ya le ile avi avi ya toe malu lufo ya taitonu ya ototonu ole ayo sini nei ya taitonu ole fatu a te alevalu le temile nei tae awa ya taitonu ya la lava e faile faa pusa lesi to tonu le ia avu a lae maa lili iyo ia malolo mai ze au manga luenga te tonu ni usila ia lo watea le tu lai se fulu ia te tonu za moa ia po se meo se fulu maltasi ile taimi le nei ia te tonu vi ele jua lo na lofa malo na anga lele ia ilana pui pui nga malana leo leo nga ia ilo to soi fua ai maizo zo maa jo wola ia le nefe wa jato tonu mai voi ia ile masina le nei ia o yuni ia vi ia le tua a ia te tonu ia le tatu poklame ma sani le nei ole ta lofa va mo ta tu atu ia te oi za moa ia mai le tu la ia e valuse ia ba ia le tu la e iva ile ta yao ia fa pea ona to tu atu ia le tatu ta lofa va mo ia ia te oi za moa so wa tu nu pele fa mele pese ale le yo wili ta vita a lo unu u le nei wa pua ina mai ele la ia e mongole te alo fangal tatu poklame mo to umalava fa pea ona ma fuja mai ia ile nei tu la o le tai au a tain tonu to a tele lavo i tanto o lo fa peo na maa liri ma pu lo li i afu ha iwa iha awa ni ngalo ia te oe ha iwa i pu lo lo i afu ia ma avisa ufaf da ilen tua o na ole nei a zo vau ia ua ia fua i mai lo to so i fua ai mai se o zo maa to wola ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

le jai mele chanjo official va zala lau nei was formally va mi no jai le July valus formally va mi no jai le July valu fa chalo va tu ya ila to fa pe ona fa tu a mali fo mai fa nga le nei jai au a ma nei le manchang ofi o le jai au i le moe a io e fa pe ona malolo mai se au manga luenga me se fo ia nei ma tua ia le tapena ina o fa na witi o lancho me uma ya me se fo o lancha le au fa nga luenga a io le ye pauni ole jaimie fa pea ona mawashina malo longa ya malo malo fayol faiva ya ile neva yanzo la va pea ona tau mavaya tu ya vi ele tu ile ne weekend ya tatu malo lo mai fa au mangaluenga to fa foule danjo malozi ya wa fo ife au mangaluenga ya ole vaya so fo fa pea ona fovo mai ya mole anjo lo fanga ya cha fa na fa pea ona mafuta mai lunga ole tatu penga cha fa ilangi ya fa unga ya male to lua male no falo ia fa taima futa mai ia mumule to lo fanga le tanto por klame ia to lua male fa na ia ile ne tu la le tai fa taima futa mai ia to mo fo fa pe ona futa mai lunga o le tanto website ia malo fa yo faiva ia to titi ia umo vole nei va ia so ife au manga luenga a yo lanto uma lava fa pe ona ma futa mai ia ilunga i to tonu o tanto ofisa fa sala lau i so se vaenga o to tonu au se talia yo samo ia fa talo fa ya le tatu ta lofa fa mo to tonu ole a yo Liverpool isini au se talia ya te o toile nei tai au a le tai au manjang o fi o le alii ma nei ole malu o le tai au ya au e te maalili ai tu ilunga te halwe fai le fa malosi dino a wa te tonu ole taimile nei ole tau malu lu ya me se lava ya ima toye wa ilunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo le taimile ole tau malu lu ya te faalongo ina iso onga opona hivi se du low le tinga a ya o le taimila nei a ya tu lunga jalu e fai au fa malo si tino fa nga yoi a ya na ia mawai pea le malo si o lo jino i taimi uma a awa le taimile nei o le malulu a ya nga le lau ai fo lava ya puloni i afu a ai pe fo ilele ua mata ona le mawai se nga yoi o le tino i ponga i dio ina tonu a ya mawai ma ya i tatou a te tonu ya ole nei jayao le te tono le ayo sini i Liverpool o majua i bua oa fan solo a joa a ia tau le loa a wala i le tawale e te tonu po se mea o le se fulu sfuma jasi ia wa matafoi ia ona gilia ia le bua oa ia ona toi foi lea i le mafana fana i lawa uli lua sumale lua sumale dolu degree ia le mafana fana o sini au se talia i lawa uli ia toi faa solo atu foi lea ia lea i le malu i lea fiafi ia se ia po foi le po wana nei ia te tonu fia lava o e mau mele tato proclame ya ile ne tu lao le tae au ya fa talo fa tu le tato talo fa fa mo ya te oye fa pea voi ya o fia ngai voi fi au manga luenga ma futa me to tonu o fali fai nga luenga ya yele anga lele yo le tua ya manu ya foi fi au manga luenga ya o fia ngai ya i foi malpa ia malma malu si o tato wantu nuu ile ne foi tae au a ya te tonu a fa peo ya o saunia tu foi ya i tapua inga ia ya yele anga lele yo le tua ya yala umai wia ya ile nei fo iaso ma fua fuanga uma awa nei ngalo ya i jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya imia uma jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fua fuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya tue fa malia ina vo i lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo le jua awa nei ngalo ya i jantou o le jua e ona mea uma a ya ole mele tanto ofisa fa zala lau nei ia ua lua se fulu male tolu minute te ai lei July valu le tai au au ane ngalo ia ole tanto proclame ia e toi tu e toi awina tu lei July fa ila fia fia na nei se ia pa ia le July lima ia ito tono lau lei tio fa alongo longo ole valu iva tesi male tolu fa mo ia e tau tua tuai ia le tanto talo fa fa mo ia fia fio aso tona i ia ale lai vatu le tanto proclame ia ilunga upenga te failangi ia ile nei jai au ia ole alau malu ole jai au ile nei fo i jai au ia tu umai lunga ole tato online ai lunga ole tato website ia se tato mata mata po le alau malu ole jai au po mele jai ia tato sa moe tasi lava na malu ole jai au alu watu ia male tina male lunch yo tasi ale alungo tato fatu atatu to e ai fo ile si aso fo ia tai tonu ia ole tato po kalame nei ole talo fa fa moe tau tu anju ia je oe za moa
fe lava o e ma o me le tajo por klame ye o fa lova ma fan jalo fa tu le tajo ta lova fa mo ya je o ye pes pes nga nei o le tai ya o ye tu lunga e fa ma fa na fan na tu lunga te fa vi vela ye o ne alo la ye le ingu si na e pu kofe ye ma a ma tai fo i lo wazo i le nei vo i week e na fa mai la o tama o Mikaele ko wi Jesus a ye le tai me le tajo o vi cha fa jala la nei ye o to lua o lua se fulu minute ye te ai ya le tu la o le valu ile tatu ofisa fa sala la ne ya tu lunga tatu el pesele tu lunga fai me ya yo fa malo sitino ile ne tai ha malulu.

Ya le temele tanto official fa zala la neto luas fumale luas fumale iba minu de tele July valu luas fumale iba minu de tele July valu ya fatalo vatu se uso ya le fionga ya swa new get pazamu fa tai uso ma fuja mai ya ile ne July le tai ao ya tai tonu ya po fianga ya oile uso ma fiau manga ruenga ya po ile fale vo ya mu ya wa vela se falai pa inkeke lo matua a io temio le tau malulu ya io le pu kofe ma fana fana ile tai ao ma le pa inkeke ma fola fola a ma leia kamanga ia ile ingwa yo le puti ku ya i Malaysia mu oka fa mai petelo ma leia la tato mea aina ne yaso ya fa pe va tuai mo mele tato programe ile ne jula o le jai au ya fa tjalo fatu ya le tato tjalo fa fa mo ya nje oi ma leifua mai ya i fa ngunga le leifo i ya o le poa na po fa pea o na tofa tofa fa so tato watu nu i tofa nga ma lu o le jai au ya vi ele jua ya ua ya tuai o mai alo toso i fua mese o so manjo wola ya ile nei fo i tai au fo ya te tonu malu lu dele ma tau i sini yau se talia bua o le jai au ya fa pea o e fua fua ilu ngole au wala ya ile nei jaimi ya tau jua nalo sau ngale mu yo ya ki le le moli ya ona e alu lea a fa be le le lau sila sila le au wala ya i mana ya ya afe le le se mektono ingu wai le pukofe ya mafa tai jali po le tula iva po le afole iva ya wa manta ona tau kilia le pua au ilungo le awala ia ole se fulu afole iva ile se fulu amaja ona kilia ilungo le awala ile pua au ia ona e faimalanga lea ile saunga le mu ia awa ne tupu ni fa lave lave tatou tele mana o mia ia ito tonu o tatou ainga ia ile nei vai tau o le soifuanga ia ole a tatou fa so so le fo le tatou fainga malanga ia ole masina ole o ngā to tonu voi le mu le nei ole nei tausanga wa tatou la sia fo le tatou sa valinga ia vi ia le tua ila na pui pui ngai lo tau soi fua e meise o so manto wola ia il ne fo i ono masina wa tanto audia ia vi ia le tua ilo na lofa mlo na anga le leia ia te tonu o fia lava o e mauo me ei le tanto por kalame ia o le tanto ta lofa fa mole nei tau tua tu ante oza moa male a ai o Liverpool i ton tonu sini i au se jalia ia a fa pea ese fa sil silanga fo i mafutanga a inga ia o mafutanga nuu ia o ikalesia ia e hava noa le tanto por kalame ia e fofonga juai ia fa sila silanga anu o ainga o e kale sia ma mafutanga tai tasi e so se taimi e te fina ngalo iai ia ole numero lea e fafio tai mai ele tanto por kalame ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia fafio tai mai ai ia in por kalame ia fa la wilo atu ai lunga le tato por kala me ia ni fo fo nga ai ngo ikale si o mafutanga so o se tu ai nga me se fo yo pisinisi ia fa pe fia fa la wilo la pisinisi ia vala umai le tato nu melal na ia fa sala la wa tu lunga ia o le tato live atu le tato por kala me ia lunga o penga cha fa ilang ia le nga jai le ia o lunga o le tato le tio ia e momolia tu ai ia la pisinisi ia ai le nga cha fo ile ia o mafutanga ai nga ya fa pio ngai te pulolo i afu mai fa longo longo mai io le tai au le ne tai au le fa vela a tu lu ngai fa fa ma lo si tino io ya ona e mau le ole ma lo si le ne yanzo a ya ta to ta lo fa fa mo le ne ya e fa fi fi an tu ya je o e sa mo ya ile ne fo ya so jo na ya tai tonu o fi lavo e mo mel ta to proclame ya mo le ya lo fa ngal ta to ta lo fa fa mo ya te o e ile ne tai au.

0: Ele tem meu ele tanto oficial faz lá lá o nei o tu luas full mais tolo minute ona jale o leitu la iva luas full mais tolo minute ona jale o leitu la iva ya fa jalo fatu ya ilunga ila tofa pe ona mafuta mai lungo tanto penga tsa fai langi ya fa jalo fatu ya matu matu fa ya onga ya ya nga fa tine tali nga fa mse fo iso matu tina ya fa mo mbwa nga fa ya fa time mo fa mo nya nga fa time mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fuanga fa pe ona fenga ya ma wa matua fa ya onga ile ne ya so ya ya ile anga le leyo le tua fa ftai mafuta mali tato po klameta tonu ya tato felwa ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vaya solo na fa vaya so mulmul ole tato wa onga ya fa talo fa tu vo ya ita metia onga uma lava ole tato wa online paper school fa pe ona mafuta mali ne tu la ole tai au ya fa ftai vi ia le tua ya wa ya to au mai lo to soi vua ya mai zo zo manjo malosi ya le ne fe wa tato fe ngai ai foi se auma tiu te foi ia ole nei foi to yaso ole nei foi va yazo ia ole a tau ma va ya tu a fa mai ia la u le fionga ia suani u a ole a soto na ila va ia ole tu lunga ma tu a siva io e pua oa ia malulu to tonu le ayo sini au se talia ia ole tu lunga fa malostino a wa a malosi le tino ia e ma fai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tatou ele tu a to tonu le nei pa neta ole lau ele ele ia fa pe ona ta to ya ya ya ta tonu fa lava e mau mai le tato por kala me ya fa ta lo fatu fa felo ya tu le swa fo Yesu Kristo ila to uma lava ile nei jai ya o a ya ta tonu ya o por kala me masani ya le tato ta lo fa fa mo ya ile nei jai ya ya ole awa ne ngalo ya je oi a ai malanga i Samoa ya fa fiso jai tau sa ili so sa e te fia luai ma e ta fau vau ai Samoa a fa fiso jai ya le fale ja vale na le li ile na o sola Philip Hunter e jau ole ta lofa Carrento a ta lofa Carrento ya fa fiso jai ya le fe jalainga ya sola Philip Hunt ilana messenger ya e te maua a lowai vai tele le tanto ta lofa Carrento a sai tai ile highway i vai loa ya lo wa sifi uja i vai tele a ya le fale le mansani ona fai ai mo meo papa kiu ya le awala tonu a nai lunga anju o le fale le na lai tuse ya ilunga le tafa water chips road a o ina ya lo ya ile tato ta lofa Carrento ya male tato fale chips ma tau jia le na o le tafa water chips a ya fa so jai ya le fejalainga ya sola Philip Hunt ya mo so za ya ete fialua ya isa moa taungo fie tele le taumo oe a taungo fie tele le taumo oe nga ngai luatu lava piki lau ja avale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi o le ato e fo ima iai nei atu nu nana e luatu lava i vai tele fa fo i le ta avale fa tauma lo woso ina i le tafau chips a tafau wata chips ma nai ai o le chips le na a e le taitonu i lau tala ngai tango e fa tau le chips lea oka se ma nai a eo ngai yoso mo i la tau a ia fa pea ona lala ma ba ba au ia ito tonu fo yo nei ya tunu wa ya awene ngalo ya je oi le tatu fa ta vale na ole da lova Carrento tango fie le tau mo oi fa so dai le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai jele ia ma le tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa wata chips a ia enga usi uma i vai jele a wo ia le fa le nga usi le chips le a ma mama na ia ma tango fie a pe ia lava ito tonu nei ya tunu o tanto ya inga usinga mo me o loa tau mafa ma nai ya uma kilingi uma mea uma fa fso tae ya le tafa wata chips ya mo so woso ete malanga mai ma oe a ya ito tono ne ya junu ya alesi tato fa azala launga lea awa ne ingalo ya je oe a e maliu isa moa itafa o nga foi ya po so se tu ainga malanga isa moa ya fa fso tae le falita vale mta ujia lea ole tama ole vine Carrento a tama ole vine mta ujia a ya ole tato tu fa ja vale na jelle yo au nanga a ma nai ia ma chau jia e foul au nanga le tamo le vine a wo moli mau tanga ta ile manja ngo vie a na na fa so ja i lava i lunga o le messenger ya el want to ma live lele piki lo za a wa ye fo ia ia mo me au fa nga luenga ia e mo molia tuna le ja vale ia jo le malai va lele ia ona e tu ua lola ia lea a ele nga jaile na ole au nanga tama ole vine ia ma jo lio sa mo e lantu e hila i sene fo ia ma fai ona fai fonga ona e fia lua ila ia la ele ma fai ona e fia lua i malo la i sene ne alua tuma oe Ito tono ne ya tunu wa ye la sene fa bitoa e fa ya fa ja vale e fa ya samo e lo fizo leo leo ya ole tasile na au au nanga jama ole vine male ta lo fa fa mo wo umbo na ta bena uma la sene le namo oi ya nga elo tua piti la ja vale ya ma e ta fa fa lo ma e va e va le ma lu o samo a ya fa so ta inu mela leo le telefoni le jama ole vine ole ono valu lima pe afa pe ole ja lala ya tunu nei ono valu lima ole fitu ono Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafso tae le mesenta ngafa tine tari ngafa pe aema nao iso utavale, ele ngajai utavale la iti, utavale lima nufoa, utavale fitu nufoa, se fulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai au au nangalea, ya wayeifo imo meo, Mo meo o masini fo ye afa pe teman na oifia fa lau le lei lo avo ya lo fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no via tele le tau mo oe a ele ngata fo ila ile masini awa ye mo meo fale ie a tolu se lau limas fulu ya au fai o tangate ma fai o na ofi to tono fale ie ma na ia ia iwa matau tia lau au nanga le tamo le vinge iwa ya wa moli mawina le tangata ile ngata ile fa maoni ale mana ya tapena le lei matango fie le tapena ina e tamo le vine o le au nanga le nei a tolu se lau lima se fulu tangata ma fai ona ovi do donu o le vale ie matango fie tele tu a inga vale ie a o le vale ie te le lava ya imo meo o fa malama vo ie o vale ie feo lolo vale ie la iti ia ma au nanga o nufoa e ma fai ona fa nufoa e ma fai ona fa moli vale ie ia o lau lau e ma fai ona haya lau lau o nufoa mea umalava o le au nanga le nā le tama o le vine e le ngajai lea tau ngō fie tele le tau mō oe a ia fafso jai ia le numele nā o le telefoni o le ono valu lima fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia po le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa ma le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva fafso jai ia le messenger ale tama ia ngafa jine jali ngava ya ole au nanga mata ngo fia nga jam ole vine lau mata fia fia yo vave na e fa apea jo lo lima ya el watu ya watu tu mai vale ie wa yai manu foa malau lau ya ele nga tel na fia sa ili so za tau ngo fia tele le tau mo oe so se ta vale la diti ta vale fio lolo ta vale la boa four wheel drive mea umalava e fai umalava e fa jino ele jam ole vine bau lau me vai o lo faa novo vo le ma tapili bili lo willi ia ma fa sau isa moile ma nei ole e ma lu o za moa a ia la o na na ale tambo le vine fa fiso ta ile messenger ia ale tama ia nga fa tine dali nga fa ia ma le tanto o na nga le na ole ta lo fa garento ia fa fiso ta ile messenger ia ale fitala ia sola philip hunt ia ma le ta fa water chips a ia o ne ngalo ia jo e ia ma li za moa ia fa fiso ta I ia ta to fa ta vale na o na nga nga ta to ta lo fa mo ia jo za moa ia fa lo wi lo tu pisi nisi ale nganta fo ilea ya o mafutanga a inga o ikalesia o nuu ya mfai o nafaa lawi loa ilunga ole tato ta lofa fa moa ya e fa ta lofa atu ya isio uzo ya Ya tu fa fina ya fina fa pe ona mafuta mai ya mole atu fanga tato por kalame ya te o mse fo le fitala inga ya afoa ya mse fo ya sio uso ya rina sio pule fa tai mafuta mai ya ele nganja fo ile mafuta mai le tina le inga a alofa ole tai ya ole nei ole tai ya la vol pankeke ma fola fola a iyo ma nei ele ma lu to I pua ole tai ya ile pankeke ma fola fola a ya one ngalo ya te oi au nanga ngal tato tama ole vine mata uji wa ave mai jala ole jama ole vine ilana tau jua lea mo oe sa mua tau ngofie jele jau mo oe ale ngata foe lea ole talofa karento tau jua mo oe sa mua ya so se mea ete fina ngalo ya ina lo faa maa eba ya ae au halo tamo le vine ya itaujua ya li lou mana onga pe ai mali watu I za moa I tafa onga ya ufaklave lave fo ya ainga ya au ne ngalo ya te oe tamo le vine ilana fale iele na manta ngofie tele tu ainga fale iele te mana o aila poa tolu se lau lima se fulu tangata, faa solo mai le feo lolo, faa solo mai le laiti. Ia mafai ona faa nufoa, mafai ona faa lau lau, e mafai ona faa mori mea uma. Ia ole au nanga na tatou tamo le vine, ia amise voi, ia ole ta lofa garento. Ia li temi le tanto uo visa faa zala lau nei, ia ua toe se fulu male lima minute ya ona jale ole jula iva suma lima minute jale jula iva ya la to umo fa pe ona mafuta mai le tato por kalame ya fa mai la kamo Mikaele go with Jesus ya le tato por kalame na ile ne jula ole jayau e tu lunga ete sa sa ile malu a le malu lu ole jayau afa be ona e pu lo lo ya afu o sole ya la la me mawa e tu lunga ete lue lue ya mai tilo tilo jua le mukuka po la afu se fe au ole ne ya so ya. This is your local radio station, 89.3 2GLF.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Iyo ia siwa siwa selo kafia ingua iwa balkele ola wipu kofe a ia lipu kofe le nga kapeng le china ia fa mai kala china ke lo le malu lu ko pua a bakola u bakola ipu kofe kere le ia inu inu ia mai alu ia ma o o male afine fa chino le programme le neja ia ia fa talo fa chu la chu fa pe ona fa chu amo mel cha chu programme ia ile nei chu la le tayo te tonu ia o to se full minute ona jale o le julai va to full minute jale chu iva ya taleva ya fa mutafole au nanga tatu talo fa famo ya ya te oisa mo ile nei fo ita ya o ate tonu ya o fia lava ete malanga ya ya one ngalo ya te oi ya tatu fa tavale na tongo fie tele ile au nanga le tamo le vine io e matua i mau uma mea uma ete mana ya isa mo a ele ole mana ya ole au nanga le mo me o masini ya e mfai ona fa laule le ya i lo maota ya o luma fo yo o luma fale fa pe fo mana o fa laule le ya tol fa nua e mfai ona vile fa so dai ya le au nanga le tamo le vine i masini te tele masini te tele fo i e temile nei a mafai ona fatino fo i suanga au wala ngā lua yo nuu so se tu ainga me e tautua tua ele tamale vine i ato i a maua uma e fo i loli kekele loli te tele pusa sasaa au nanga ngā tamale vine a ele tai tonu ila utala lea tano e fafso jai i a ona e tai tonu lea ia lawa fionga ia suaniu so oso ia suaniu au ne ngalo ia je oe a ia le au nanga lea tamale vine ia ole numela le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa ya fa peo le te au mau ya tunu une ya tunu ifafo le tango e kole ono valu lima ya ona tano le vili ya le numela le nafa so dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai ya ilunga ole tanto le tanto live le temile nei ya fa so tai ya le tama ya nga fa tine tali nga fa au au na le na ma le tau tua le na tamo le vine ya o ya le nga tia fole na ya le tama le o sola Philip Hunter ta lofa Carrento ya ma le tato tafa wa ta chips ya le au na nga tanto ta lofa fa mo ya le alava le pisi nisi e jama na fa la wilo atu to tonu o au se jalia ai mese alava to tonu o sini ya mea tau tau mafa mea tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui a tele ia au nanga nai tina voi to tonu sini au se talia tina Samoa i meo sui sui a tau ngofia ia au ne ingalo fafso tai mai ia le tato talo fafamo ia fa la wilo atu lau pisi nisi ia o lau calling o lau vala awina le na mai le tua au ne ingalo ia te oe au ne tu tuma ma ya te oi ai vala au mai le tatu nu mela le ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ole nu mela le nai mau ai ya le au nanga le talo fa fa mo ia fa la wilo atu lau pisi nisi ia ilunga ole tatu le tio ile ngata ilunga ole tatu le tio ia lunga fo yo penga ta failangi ia to tele ila to e mafuta mai fia su ila e ai fa pe te mana o fia su i so ofu fa ipo ona e fa so tai mai loa leo o au o tango e su ilo ofu fai poipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa oai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tatou ofu le na a ia ona e malanga loa lea mana ia au nanga le na tatou fa so tai mai le tatou ta lofa fa mo ia iso o se pisinisi o ni me faya tatou a inga ia au ane ngalo ia te oi ia le tulale nei ia o alofaanga ia ia sofa nau a ia tentonu ia ole aso ana nafi ia na famanatu ai le aso fa nau ole afa fine ia Gloria ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oi fa mo mo le jua ia fia ngai fo i oi ma wa onga ia o ne ngalo o lo vala winner na mai le jua ia

tono sini e te fai lo jamama lo tina e te fialu ia ia ia fa manuia le jua ia ilo waso fa nau ia ilato uma foi fa peona fa manatu waso soi fua ili neyazo ia emese foi ili neiva yazo ia ia ia ilanga leyo le jua ia fa popo le jua nisi yazo se tele ia ilo otou soi fua ia ina ia tato ngalulue fa tino aile tato vala wina fa tino aile tato le tato calling ma le purpose na maile jua ya tato ina ya tato fa tonu ina to tonu ya ole nei lau ele ele a ele tu u tato le nei lau ele ele ya waje jonu ya o to tele da la to ya wa fa ilangi le fo launga ya ele fa tonu ina le vala winna o tato ele tua na lai ona tu i tato ele tua ile lau ele ele a pe ona fa mal fa ringa le jua yo ya anjamu a ya uluola ma uluola mafana fanau ya fa tupu teleina mafa to teleina le lalo langi ya mele ele ta ya so ototono ne ya tunua longo wina ya ole ai tautele i fa tonu ina le ta to vala wina mai le tu ya ta tonu ya le ta to proclame le nei ta ya awene ngalo ya nje oe ya lo fanga solo le manto wa ong le temile nei o le fa vai o le foundation ya le vai aso mulimuli o le vai aso lo na fa ya le amata ile po le aso sa amata utia le upa le tua a fa pea lavo e fa fonga fonga mai e te mana o mia le upa le tua le awene ngalo fa so tai ya tamafa ya onga matina fa ya onga fa pea o na ilungo le tanto live nga fa tine tali nga fa ile la messenger awane ngalo ya nje oe o i tonu lava a o i tonu lava lea onga lea na amaya i fafo ya le mele to tonu ya cha ulo vala awina a wa levan o fia pe fo lele fia vea ma setanga ta fa sala lau le li tio a ai fa fe tai le tu lea onga le nei wa ya au wa ya au maya i fafo ya le koni le sa to tonu ya cha ma lo le lo so le ai le koni le cha u o lo ya lo vala awina o le fa sala lau a le la o te fa fe tai ya ile tua ile ya onga le nei fa pe oe fa longo longo mai a mesho ta maiti o lo ise calling ya te oe ai le ma faina a mai fa fo ole a onga lea e na ma tua i susu e a joa le lau pepa mai lava le au matanga o lo tangata na e shaula i e au mai i fa fo e fa nau me i fa fo le calling ai to tonu ya te oe ma lo purpose a au ne ngalo fa so tai le messenger ma tua fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa mesho fo iso ma to tina ya fa mo mo nga fa ole a onga le nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino alanto lo ia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le i moli mau ta metia onga ya oka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya o CRN i va ya so ta itasi ya o lo moli mau ta metia onga ile mata utia le onga le nei a tele vala awino ilanto sa va pe ona le lo a le onga le nei wa toy au mai i fa fo le vala awino lo tanga ta ya fa jalo fa tu se uzo ya la fa ele a vi fa ta uso ma futa mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya one ngalo a apua ile ta au na nei a la vaele ya lo fatu mo le uso mal masiofo ya mal nofo ya la mesefo ya le sunga al fafe nganga mal masiofo i Wellington ya mo le fo lo fanga le tatu por kalame ya sunga i fafe nganga ma masiofo u malava le ai ngol fe nganga i tu e faul ke lope ya mesefo ya o ta metia o nga u malava o le tatu online pipe school tatu fe lo i fo i a ile pole asusa ile matautia a tatu matamata ile ata le to ina lo tutono le tusi fa alinga ole atatala e matua fa ya unga oka se ma na ya a. Ya me o lo ilo e te lo tangate le vain teimile nei ya. Ole va eva lesi ma tafau fau ai le iloa. Ua amata o na tau le aka ti fanga le toi ina o lo ito tonu o lana fionga pa ia. Ya ele tafau fa sama sama ngoa le si tangata a. Ya une ngalo ya te oile ya onga le na ya a matua fa ya onga. Fa fio ta ila messenger page ya o ngafa tine tari ngafa. Mese fo li tina ya fa mua mua ngafa ya mo so wa vanoa pete la tu la vale vaya sole nei tasi a e ma fai ona e to e mata mata ma ya onga i vaya so ye to lu a ia ona e ma ua lea ole mata utia ia ole upo lea tua o lo tatala i to tonu lea onga le nei a ia o ne ngalo ia te oe so wa vanoa
ile tato wa ongale nei ya ile vai ya sofou ya ole tato falta vale na jama ole vine ya maleta lo fa carento maleta fa wata chips ya one ngalo ya che oi ya fe malanga tu sa mo mana mi se ta vale ya fa so tai ta mo le vine maleta lo fa carento numero ole telefono ole jama ole vine ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ya malesi numela le ole fitu ono jasi valu valu jasi

0: a fitu ono tasi valu valu tasi va ya pole fafsota le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fafsota le messenger pa telefoni na tamo le vine ya le tatu talo fa carento messenger ya le fitala ya sola philip hunt ya le tatu talo fa carento wa loa lan tau jua ya i vai tele ya maletafa wata chips ya unanga le na ya mo oisa mo ya pe malanga tu isa mo ya te fia asi asi fo iainga isa mo mo fo fuanga fo io fala velave ya o ninga lo ya te ole fale iele na ma tau tia le tama o le vine a fale iele na tama o le vine a uma ona le fale iele na tau se lau lima se ful tanga e ofi e totonu a tanga te ofi totonu a na va aile lunga le mo mo le tau lunga le fale iele emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ya pe ia loa e toe vai vai oi i al e a i oi al e fale i ele nama tau dia ale taf ale tama ole vine au ane ngalo i aje oi a ya tai tonu sa mwai so wan tonu bele ia ole tatou proklamel na ile ne fo ia so to na i tai tonu ia tatou toi mafuta fo i ia ile temi lava le nei ia ile tatou au nanga ya tau tua mo oi sa mo i le aso to na i ya ma le aso to na i ya fa talo fa fo i ya so uso ya silo ya le manu fa peona ma futa mai fa tai uso so le fa ko lo mo i umi jo le a ya ya mo le tolo fa nga o le tato po krame ya te oi le uso me se fo le fa le tua ma le no fo ya lo ya mai la to mo fa peona ma futa mai ya i lunga o le tato po krame ya i le nei fo i aso to na i fa talo fa fo le sunga le fa fe nga inga ya fa tasi ya ma le no fo ya lo me se fo le ma se ofo fa tai ma futa mai lau sunga le fianga ngai mal masiofo ia vi ia le tua i me si si le wea tape nai nei lo to soi fua ia ai me se fo yo so mato wola ia te tonu sa mo so want to no bele la fo se tala wale tau tama li lau fa fonga angai le nei ia le nei tai au ia tatu tatu la fo ye nu le ai nga ia mai le angale lei mai le si le mu mai le lo vo le jua ia ma nga lo fo se au au nga le tatu ta lo fa fa mo ia wale tau tama li ia i lau fa fonga anga sa mo ai le nei tai au ai tonu ia manu ye tele ia le ta penantu ia mo le sampancho le jua ile anzo a tai au ia manu ye fo i fu fongo to joy o le nei azo and God bless you all.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play. 89.3 2GLF.

Yeah, let's make a change. Official van Zala Laune was from Malaysia. Me no J J Le July Valus from Malaysia. Me no J J Le July Valu. If I tell you, Valu, yeah, let's talk about Peo. Now, Valu, ah, Malaysia, my friend, we're gonna lay the Jaiao. Ah, my name is Manchang Ofi. Oh, the Jaiao, Ile Moi. Ah, yo, Valu, Peo, na Malolo, my friend, Aw, Mangalwenga, me se voi ya nae Machua. Yeah, let's open a ina. Oh, Fana Witi, oh, lunch, oh, me Uma. Yeah, me se voi, oh, lunch, Aw, Fengalwenga. Ah, yo, let. Pe paune ole Jamie van Pea ona mawashi na malo longa ya malo malo fayol faiva ya ile ne vayanzo la va pea ona tau ma vayatu ya vi ele joa ile ne weekend ya tatu malo lo mai au mangaluenga to fa foule danjo malozi ya wa fo ife au mangaluenga ya ole vaya so fo fa pea ona fo vo mai ya ya mole anjo lo fanga ya chau fa na fa pea ona mafuta mai lunga ole tatu penga cha failangi ya fa unga ya Male tolua male no falo ia faftai mafuta mai ia mumule tue lo fanga le tato por kalame ia ia te olua male fana ia ile ne tu la le tae faftai mafuta mai ia tu mo foi fa pe ona mafuta mai lunga o le tato website ia malo fayol faiva ia to titi ia umo vo le neiva ia so ife au manga luenga a ia ila tu uma lava fa pe ona mafuta mai ia ilunga i to tonu o tato ofisa fa sala lau i so se vaenga o to tonu au se talia io samo ia fa talo fatu ya le tatu talo fa fa mo to tonu ole ayo Liverpool isini au se talia ya ti o tole nei tai ya o le tai ya o manjango fi o le li ma nei le malu o le tai ya o ya o de ma lili ai tu ilunga te halu e fa le fa ma lo si dino a wa te tonu o le tai mile nei o le tau malu lu ya me se lava ya i ma to ye wa ilunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo le tai mile o le tau malu lu e te fa longo ina iso o nga pona i se du low le tinga a ya o le temila nei a ye tu lunga jalu e fa yo fa malo sitino fa nga yoi a ye na ia mawai pele le malo sholo dino i temi uma a wale temile nei o le malulu a ia nga le lau ai folava ia puloni afu a ai pe fo le wa mata ona le mawai se nga yoi o le tino i ponga i dio ina tonu a ye mawai ma ia i tanto a te tonu ye o le nei jayao le tono le ayo sini i Liverpool manjua i bua oa fan solo a joa a ia tau le loa a wala ile javale e te tonu po se mea o le se fulu si fumatasi ia wa matafoi ia ona gilia ia le bua oa ia ona toifoi lea ile mafana fana ila wa uli lua sumale lua sumale tolu degree ia le mafana fana o sini au se talia ila wa uli ia toi fa solo atufoi lea ia lea ile malu ile afiafi ise ia po foi le po wana nei ia te tonu Fia lava o e mau mele tato proclame ya ile ne julao le tae au ye fa talo fatu le tato talo fa fa mo ya te oye fa pe voi ya o fia ngai voi fi au manga luenga ma futa me to tonu o falifai nga luenga ya yele anga lele yo le jua ya manu ya foi fi au manga luenga ya o fia ngai ya i foi malpa ia mal mamalu si o tato wantu nuu ile ne foi tae au a ya ten tonu a fa peo ya o saunia tu foi ya i tapua inga ia ya yele anga lele yo le jua ya yala umai wia ya ile nei fo iaso ma fua fuanga uma awa nei ngalo ya i jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya i mea uman jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya i jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fua fuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya tue fa malia ina fo i lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo ila jua awa nei ngalo ya i jantou o ila jua e ona mea uma a ya ole militante ofisa fa zala lau nei ia ualua se fulu maletolo minute te aile julai valu le tai au awa nei ngalo ia ole tatu proclame ia e toi awina tu le julai fa ila fiafiana nei se ia pa ia le julai lima ia ito tono lau le tio fa longo longo ole valu iva tesi maletolo fa mo ia e tautua tuai ia le tatu talofa fa mo ia fiafio aso tonai ia ale lai vatu le tatu proclame ia ilunga upenga ta failangi ya ile nei jayao ya ole ala umalu ole jayao ile nei fo i jayao ya tu umailunga ole tanto online a ilunga ole tanto website ya se tanto manta mata po le ala umalu ole jayao po me le ya tanto sa mo e tasi lava na malu ole jayao alu watu ya male tina male lunch yo e tasi ale alungo tanto fatu ata tuto e aifo ile si aso fo ya tai tonu ya ole tanto po kalame nei ole talo fa fa mo tau tu anju ya je oe za mo yo
fia lava o e maua me le tato porklame ia e ofa lova ma fanjalo fa tu le tato talofa fa mo ia te o ia pesi pesenga nei o le tai au i tu ilunga i fa mafana fana tu ilunga i te fali vela ia o ne alola ia le ingu sina i pu kofi ia ma amata i fo i lo wazo i le nei vo i wiki e na fai maila o tama o Mikaele go with Jesus ia le teme le tato o vita fa zala lau nei ia o to e lua ua lua se fulu minute ia e te ai ia le du la o le valu ile tatu ofisa fa sala lau ne ia tu lunga tatu el pese le tu lunga fai me ia yo fa malo si tino ile ne jai hau malulu.

0: Le tei mi le tanto official fa zala lau nei wa tu luas ful mai tolu minute ona jale o le tu la iva luas ful mai tolu minute ona jale o le tu la iva ya fa talo fa tu ya ilunga la tu fa pe ona mafuta mai lungo tanto penga te fa ilangi ya fa talo fa tu ya matu matu fa ya onga ya ya nga fa tine tali nga fa mse fo iso matu tina ya fa mo mbo nga fa ya fa tai mo fa mo nga fa tai mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fuanga fa pe ona fenga ya mo rua matua fa ya onga ile nei aso ya ile anga lele yo le tua fa ftai mafuta mai le tato po klameta tonu ya tato felo ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vai aso lo na fa vai aso mulmul le tato wa onga ya fa talo fa tu fo ya ita metia onga uma lava ole tato online paper school fa pe ona mafuta mai le nei tu la ole tai au ya fa ftai vi ile tua ya wa ya to au mai lo to so i vua ya mai se o so manjo malosi ya le nei fe wa tato fe ngai ai foi se au ma tiu te foi ia ole nei foi to aso ole nei foi vai aso ia ole a tau ma vai atu a fai mai ia la u le fionga ia suani ua ole aso to na ila vai ia ole tu lunga ma tu ai siva ia oi pua oa ia malulu to tono le ayo seni au se tali ia ole tu lunga fai malo stino ua a malo si le tino ia e ma fai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tato ele atu e to tono le nei pa neta ole lau ele ele ia fa peona ta to ya ya ya ta tonu fe lava e mau mai le tato por kala me ia fa talo fa tu fa fe lo ya tu le swa fo Jesu Kristo ila to uma lava ile nei dai ya wa ya ta tonu ya o por kala me masani ya le tato talo fa fa mo ya ile nei dai ya ya ole au ne ngalo ya je o ya ai malanga isa mo ya fa fso jai tau sa ili so sa ite fel wai ma ta fa va wai ja mo a fa fso jai ya le fale ja vale na ale li ile na o sola philip hanta ja o ole ta lo fa garento a ta lo fa garento ya fa fso jai ya le fe jalenga ya sola philip hant ila na messenger ya ite mo a lo wai le lo wai vai tele le tanto ta lo fa garento a sai tai ile highway i vai loa ia loa sifi uja i vai tele a ia le fale le mansani o na fai ai mo meo papa kiu ia le awala tonua nai lunga antu o le fale le na lai tuse ia ilunga le tafa water chips road up o ina ia o loo iai le tato ta lofa karento ia ma le tato fale chips ma tau dia le na o le tafa water chips a ia fafso jai ia le fejalainga ia sola Philip Hunt ia mo sousa ia ete fealwa ia isa moa tau ngofie tele le tau mo oe a tau ngofie tele le tau mo oe ngangai luatu lava piki lau javale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi o le aetoi fo ima iai nei atu nana ea luatu lava i vai tele faa fo i le javale faa tau malo woso ina i le tafo chips a tafo water chips ma nai ai o le chips le na a a le taitonu i lau tala ngai tango e faa tau le chips le a oka se ma nai a ea ngai oso mo i la tau a ia fa pea ona lala mabamba au ia ito tonu fo yo nei ya tunu wa ya au ne ngalo ya je oi le tatu fa le tavale na ole da lova garento tongo fie le tau mo oi fa so da le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai jele ia male tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa wata chips a ia enga usi uma i vai jele a wo wo ya ile le fa le nga usi le chips le a ma mama na ya matango fie a pe la wa tonu nei ya tunu o tanto yei ngau singa mo me oloa tau mafa. Ma naia uma kilingi uma mea uma. Fafso tae ya le tafa wata chips ya moso woso. Ete malanga mai ma oe a. Ya ito tono neia tunu ya lesi tato faazala launga lea awa ne ngalo ya je oe. Maliu za moa i tafa o ngafoi ya po soose tuainga malanga i za moa ya fafso tae le falita vale matau jia lea ole tama ole vine karento a tama ole vine matau jia a. Ya ole tato tu fal javale na jelle yo au nanga a ma nai ia ma tau dia e fol au nanga le tamo le vine a wo mo le mau tanga tai le manja ngo vie a na na if so da i lava i lunga o le messenger ya el want to le malai va lele piki lo za a wa ye fo ia ia mo me au fainga luenga ia e mo mo lia tuna le javale ia teo le malai va lele ia ona e tu ua lola ia lea a ele ngata ile na ole au nanga tama ole vine ia o matolio sa mo e lantu e hila i sene fo ie mafai ona fai funga ona e fealua ila ia la ele mafai ona e fealua i malo la i sene lea lua tuma oe ito tono ne ia tunu ua ia ila i sene fabitoa e faia fal javale faia chamo lo fizo leo leo ya ole tasile na au na ngal jamo le vine malita lo fa famu bo umbo na tabe na umala shen le namo oi ya ga elo twa piti lo javale ya ma eta fa fa lo ma e vai vai le ma lu o samo a ya fa so ta inu mela leo le telefoni le jamo le vine o le ono valu lima pe afa pe ole ja lala ya tunu nei ono valu lima ole fitu ono Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafso tae le mesenta ngafa tine tari ngafa pe ae manao iso ta vale a, ele ngajai ta vale la iti, o ta vale lima nufo, o ta vale fitu nufo, se fulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai le au au nangalea. Ia, waiai fo imo meo, Mo meo o masini fo ye afa pe te mana o fia fa lau le lei lo avo ya lo fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no fia tele le tau mo o a ele ngata fo ila ile masini a wa ye mo meo fale ie a tolu se lau limas fulu ya a fa yo tanga te mo fa yo no fi to tau no fale ie ma na ye a yo ma tau tia le au nanga le tamo le vinge yo ya wa moli ma wina le tanganta ile nganta ile fa maoni ale mana ya tapena le lei majango fie le tapena ina ta mole vine ole au nanga le nei a tol se lau lima se fulu tanganta ma fai ona ovi do donu ole vale ie majango fie tele tu ainga vale ie ole vale ie te le lava ya mo meo o fa malama vo ie o vale ie fio lolo vale ie la iti ia ma au nanga o nu foa ma fai ona fa nu foa ma fai ona fa mo li vale ie ia o lau lau ma fai ona haya lau lau o nu foa mea umalava ole au nanga le na le tama ole vine ele ngajai lea tau ngo fie tele le tau mo oe a ia fafso jai ia ele numele na ole telefoni ole ono valu lima fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia pole fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa male fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva fafse tai ya le messenger ale tama ya ngafa jine jali ngafa ya ole au nanga mata ngu fia nga jamo le vine lau mata fia fia yo e vave na e fa apea tu alo lima ya el watu ya watu tu mai fale ie wa yai manu foa malau lau ya ele nga tele na fia sa ili so za tau ngu fia tele le tau mo oe so se ta vale la diti ta vale fio lolo ta vale la boa four wheel drive mea umalava e fai umalava e fa jino ele tama ole vene bau lau me vai o lou faa novo vo ele ma tapili bili lo willi ia ma faa sahu I Samoa ile maa nai ole ea maa luo Samoa ia lau au nanga na ale tama ole vene faa fiso ta ile messenger ia ale tama ya ngafa tine dali ngafa ia ma le tato au nanga le na ole talofa garento ia faa fiso ta ile messenger ia ale fitalainga ya sola Philip Hunt ia ma le tafa water chips ia one ngalo ia je oe ia ma liu Samoa ia faa fiso ta ia tato faa ta vale na au nanga ngal tato talofa faa mo ia je oe Samoa ia faa lawi loa tu pisi nisi ale nganta fo ilea ia o mafutanga a inga o e kalesia o nuu ia e mfai o na faa lawi loa ilunga o le tato ta lofa faa moa ia e faa ta lofa atu ia isio uzo ia Ya tu fa fina ya fina fa pe ona ma funta mai ya mole atu fa ngal tanto por kalame ya te o me se fo fi tala inga ya afoa ya me se fo ya se uso ya rina se pule fa tai ma funta mai ya ele nganja fo ile ma funta mai tina ala inga a alofa ole tai ole nei ole tai au la vol pankeke ma fola a ioi ma nei ele ma lu to e pua ole tai au ile pankeke ma fola a ya one ngalo ya te oi au na ngal tanto tama ole vine ma tau a wa ave mai dala ole jama ole vine ilana tau jua le mo oe sa mo tau ngo fie jele jau mo oe ale ngata fo le ole talo fa carento tau jua mo oe sa mo ya so se mea e te fina ngalo ya ina lo fa ma e ba e ba ya ai A walo tamo le vine, ia I tau jua, ia I lou mana onga, pe ai mali watu I Samoa I tafa onga, ia o faa lawe lawe fo ia a inga, ia au ne ngalo ia te oe tamo le vine, ilana fale ie le na mantango fie tele tu a inga fale ie te mana o aila poa, tolu se lau lima sifulu tangata, faa solo mai le feo lolo, faa solo mai le laiti. Ia mafai ona faa nufoa, mafai ona faa lau lau, e mafai ona faa mori mea uma. Ia ole au au nangal na tatou tamolevine, ia amese voi ia ole ta lofa garento. Ia li temi le tanto uo visa faa zala lau nei, ia ua toi se fulu male. Lima minute ya ona jale ole July iva suma lima minute jale July iva ya la to uma fape ona mafuta maile tato porkalame ya fai maila kama Mikaele go with Jesus ya le tato porkalame na ile ne jula ole jayau etu lunga ete sa sa ile malu le malu lu ole jayau afampe ona ipu lolo ya afu oisole ya la la me mawa etu lunga ete lue lue ya ma etelo telo etu ole mkuka pola afu isefe au ole ne yaso ya. This is your local radio station, 89.3 2GLF.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

Yo ia o siva siva so lo kafi a ingua a iwa ver ke leo la wipu kofe a ia li pu kofe le nga ka penga le el china ia fa mai kala china ke lo le malu lu ko pu a ba ko lo ba ko lo ipu kofe ke re le ia inu inu ia ma alu ia ma o o ma le fine fa tino le por kalame le nei jaya a ia fa talu fa tu la tu fa peo na fa tu a mo mel ta tu por kalame ia ile nei tu la o le jaya te tonu ia o to e se full minute ona ja le o le jula iva tu se full minute ja le tu iva ya taleva ya fa mutafole au nanga tatu talo fa famo ya ya te oisa mo ile nei fo ita ya o ate tonu ya o fia lava e te malanga ya ya une ngalo ya te oi ya tatu fa tavale na tongo fie tele il au au nanga le tamo le vine io e matua i maua uma mea uma e te mana o ya isa mo a ele ole mana io le au au nanga le mo meo masini ya e mfai ona fa laule le ya lo maota yo luma fo yo o luma fale fa pia fo mana o fa laule le a tol fa nua ma fai ona vile fa so tai ya le au nanga le tamo le vine i masini te tele masini te tele fo ia te mile nei a mafai ona fatino fo isuanga au wala ngā lua yo nuu so se tu ainga me tau tua tua le tamale vine ia te oia maua uma e fo loli ke kele loli te tele pusa sa saa au nanga ngā tamale vine a ele tai tonu ila utala lea tano e fafso jai ia ona e tai tonu lea ia la wafionga ia sua niu so oso ia sua niu au ne ngalo ia je oe a ia le au nanga lea tamale vine ia ole numela le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa ya fa peo le tea mau ya tunu une ya tunu ifa fo le tango e kole ono valu lima ya ona tano le vili ya le numela le nafa so dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai ya ilunga o le tanto le tanto live le temile nei ya fa so tai ya le tama ya nga fa tine tali nga fa au au na le na ma le tau tu le na tamo le vine ya o ya le nga tafo le na ya le tama le o sola Philip Hunt ta lofa Carrento ya ma le tato tafa wa ta chips ya le au na nga tanto ta lofa fa mo ya le lava le pisinisi de mana fa la wilo a tu to ton o au se jaria ai me se lava to ton o sini ya me tau tau mafa me tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui a tele ia au nanga na china vo i to tonu sini au se talia china Samoa i meo sui sui a tau ngofia ia au ne ingalo fafso tai mai ia le tato talo fa famo ia fa alawi lo atu lau pisi nisi ia o lau calling o lau vala awina le na mai le tua au ne ingalo ia te oe au ne tu tu mama ya te oi ai vala au mai le tatu nu mela lea o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o le nu mela le nai maua ai ya lea waunanga le talo fa fa mo ya fa la wilo atu lau pisi nisi ya ilunga o le tatu le tio le ngata ilunga o le tatu le tio ya lunga foi upenga ta failangi ya ito atele ila jo we mafuta mai e fia su ila e ai fa pe te manao e fia su iso ofu fa ipo ipo ona e fa fso ta imai loa leo o au o tango e su ilo ofu fa ipo ipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa oai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tato ofu le na a ia ona e malanga loa lea ma na ia au nanga le na tato fa so ta imai le tato ta lofa fa mo ia iso se pisinisi o ni me faya tato a inga ia au ne ngalo ia te oi ia le tulale ne ia o alofaanga ia ia sofa nau a ia tentonu ia o le aso ana nafi ia na whamanatu ai le aso fa nau o le afafine ia Gloria ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oi whamua mua le jua ia whiangai e fo i oi ma awa onga ia o ne ngalo o lo vala wina le na mai le jua ia go for it aua e te manatu ma ma ia e tuu a joa ia ilo le lei a joa ia ilo vala wina le na ia manu we jele lo wa so fa nau oi la fa fine ya failo jamama lo jina ya ave oi va ese fale ainga taunga tala vo to tono sini e te failo jamama lo jina e te fialu ya ya ya fa manuia le jua ya ilo wa so fa nau ya la to uma foi fa pe ona fa manatu aso soi fu ile ne yazo ya me se foi ile ne va yazo ya ya ya ilanga le yo le jua ya fa popo le jua ni si aso se tele ya ilo to soi fu ya ina ya ta to ngalulu e fa tino ai le ta to vala wina fa tino ai le ta to
le tatou calling ma le purpose na mai le jua ya tatou ina ya tatou fa tau nuina to tonu ya ole nei lau ele ele ale tu ua tatou le nei lau ele ele ya wate jonu ya o to tele la tou ya wa fa ilangi le fou launga ya ale fa tau nuina le vala uina o tatou ele tua na lai ona tu i tatou ele tua ile lau ele ele a pe ona fa mal fitaringa le jua yo ya anjamu ya uluola malau ma uluola mafana fanau ya faa tupu teleina mafaa toa teleina le lalo langi ya ya mele ele ita ya so ototono ne ya tunuu wa longa wina ya ole ae tautele i faa taunu ina le tatu vala awina maile atua ya taitonu ya ole tatu proklame le ne ita yao awene ngalo ya nje oe ya olo ufanga solo le mato wa onga le temi le ne ole faa vai ole foundation ya ole vayaso muli muli ole vayaso lona faa ya le amata ile po le asu sa amata utia le upa le atua faa pea lavo e faa fonga fonga mai e te mana umia le upa le atua le awene ngalo faa fso tai ya tamafa ya onga matinafa ya onga faa pea ona ilungo le tanto live ngafa tine tali ngafa ile la messenger awane ngalo ya nje oe o i tonu lava a o i tonu lava le a onga lea na amaya i fafo ya le mele to tonu ya cha ulo vala awina a wa levan o fia pe fo le fia vea ma setanga ta fa sala lau le tio a ai fa fe tai le tua le a onga le nei wa ya au wa ya au maya i fafo ya le koni le sa to tonu ya cha ma lo le lo so le ya le koni le cha u o lo ya lo vala awina o le fa sala lau a le la o te fa fe tai ya ile tua ile ya onga le nei afa pe o e fa longo longo mai a meso ta maiti o lo ise calling ya te oe ai le mafai na mai fa fo ole a onga le na ma tua i susu e a joa le lau pepa mai lava le au matanga o lo tangata na e saula i e au mai i fa fo e fa na o me i fa fo le calling ai to tonu ya te oe ma lo purpose a au ne ngalo fa so tai le messenger ma tua fa ya onga ya nga fa tin le dali nga fa me se fo so ma to tina ya fa mo mo nga fa ole a onga le nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino ala to loia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le i moli mau ta metia onga ya oka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya o CRN i vaya so ta tasi ya o lo moli mau ta metia onga ile mata utia o le onga le nei a tele vala awino ilanto sa fa pe ona le loa o le onga le nei wa toy au mai i fa fo le vala awino lo changa ta ya fa jalo fa tu se uzo ya la faele a fa ta yuso mafuta mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya one ngalo a wa ile ta au na nei a la vaele ya lo fatu mo le uso mal masiofo ya mal no fo ya la mesefo ya le sun alfa fe nganga mal masiofo i Wellington ya mo le fo lo fa ngal ta tu por kalame ya sun ai fa fe nganga ma masiofo u ma lava le ai ngol fe nganga ye tu e fa ke lope ya a mesefo ya o ta metia o nga u ma lava o le ta jo online pipe school ta jo fe lo ai fo ya ile pole a susa ile ma ta utia a ta to mata mata ile ata le to ino lo to tono le usia faringa ole atatala e matua fa ya unga oka se mana ya a ya me lo ilo e te lo changa te le 20 milene ya ole vai va lesi matafau fau ai le ilo wa amata ona taule aka ti fanga le toi ina o lo ito tonu ola na fionga pa ia ia ele ta fau fa sama sama ngoa le stanga ta ya one ngalo ya je ole ya onga le na ia amatua fa ya onga fa fio ta la messenger page ia nga fa tine tari nga fa me se fo le tina ya fa mo mo nga fa ia mo so wa va noa pete la tu la vale va ya so le nei e tasi a e mo fai ona e to e mata mata ma ya onga va ya so ya e tolu a ia ona e maua le ole matautia ole upo ale atua olo tatala ito tonu ole onga le nei ya au ne ngalo ya che oe so wa vanoa ile tato wa onga le nei ya ile vai ya sofo ya ole tato falta vale na jama ole vine ya maletalo fa carento maletafa water chips ya one ngalo ya che oe ya fe malanga tu isa mo mana mi se ta vale ya fa so ta e ta ole vine maletalo fa carento numero le telefono ole jama ole vine ole fitu ono lima valu ono iva fitu ono lima valu ono iva ya malesi numero le ole fitu ono jasi valu jasi fa fitu ono jasi
fasi valu valu jaziva ya pole fasuta le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fasuta le messenger ma telefoni na tambo le vine ya le tatu talofa carento messenger ya le fitalinga ya sola Philip Hunt ya le tatu talofa carento wa loalan tau jua ya ivaitele ya maletafa water chips ya unangale na ya mo oisa moa ya pe malanga tu isa moa ya te fia asi asi fo ia inga sia mo mo fo fuanga fo io fa la velave ia o ninga lo ia te ole fale ia le na matau tia le tama o le vine a fale ia le na tama o le vine a uma ona le fale ia na tose lau lima se ful tanga e ofi e to tonu a tanga te ofi to tonu a na va ai le lunga le mo mo le taua lunga le fale ia emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ia pe ia la ua e to e vai vai oi i al ei a i oi al ei ale tama ole vine awane ngalo ia je oe a ya tatonu sa mwai so wan tunu bele ia ole tatou proklamel na ile ne fo ia so to na tatonu ia tatou toi mafuta foi ia ile temi lava le nei ia ile tatou au aunanga ia tautua mo oe sa mwa ile aso to na ia male aso to na ia fatalo fat foi ia so uso ia silo ia le manu fa peona mafuta mai faftai uso so le vakolo moi umizole a ia ya mo le tolo fanga o le tato program ya te o le uso me se fo le fale tua male no fo yalo ya mai la to mo fa peona ma futa mai ya ilungo le tato program ya ile ne fo i aso to na ya fatalo va fo le sunga fa fa nga nga ya fa tasi ya male no fo yalo me se fo le masiofo fa tai ma futa mai la sunga le fa nga nga male masiofo ya vi ia le tua i me si si le ya tapena ina lo to so i fua ya ai me se fo yo so ma to wola ya te tonu Samoa so want to know bele la fo se tala wale tauta mali la fa fonga anga ile nei ile nei jaya ya tatu tatu la fo ye nuule ainga ya mai le anga le lei mai le file mu mai le lo fo le jua ya ma nga lo fo se au au nga le tatu talo fa fa mo ya wale tauta mali ya ila fa fonga anga Samoa ile nei jaya ya tatonu ya manu ya tele ya le tapenantu ya mol sampancho le jua ile anzo a jaya ya manu ya fo ifu fango to joy ole nei yazo and God bless you all.